0: Adura kobi yojo sade la ma pari re nu church. Asa maje meeting so ni eyin de ni waju la ba fi gbadura lojo Sunday. Mo ti so re pade ojo Sunday o ti se die. Ojo Sunday na ni ki pi gororo akobi ayo kokan. Abiyamo ye ororo ye to ba ti gbari wupo lo fu akobi re o. Tona re ba ji fi ranse si o. Bo le ni dale mo to wa ni sango atalogu se. So fo olokada ko gbe lo ti church awon mo pakeye CAC. Ago mafa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o.
1: Amen.
0: Ori akobi ni gbogbo eniyan ma dale ni. To ba ti fi ranje wa kan ba so pe emi o ni mo boji akobi mi. Ko wa si ye to le fi ranje wo sha ri upo da si eto yi. Sori lori akobi re o si ma pada gbegbe ope o.
1: Amen.
0: Mo yo gbo bi fun igba kan ko so ki kan ba sele ni agege. Ojo meta ni o ma bere ni September 16. O ya to gedegbe si awon esoji ta ti mbabo. O wa ni to si o wa lona jiji mura fun isoji September 16. Igororo ati mantu fun eniyan 20,000 nani ki ku fun awon eniyan lofe. Akori re ni wipe mi o ni mo boji omo. To ba ti de ile pe ko ni ilu agege. Iwo kan bere amo playground. Olorun baba alabiya mo o.
2: Aleluya.
3: Hello, hello prophet. 090 60 57 11 10 Fun itẹsiwaju eto yi, e le fi ore si account details yi 30 34 34 77 14 Lẹ́ẹ̀kan si 30 34 34 77 14 Fakẹ́yẹ̀ Emmanuel ló máa gbé jáde first bank.
0: Abiyamo, a ò ní máa bọ́ jẹmọ.
4: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
5: The time is 6 a.m. from Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
6: Lati ikone konga agbomobe girege lago mefa idajilu.
7: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.

emi mai lu kau. Ilu ti mo nso ye. E yo a tele me ka jorin rin ajo. Kenyi no wa won ton shele. Ni ilu arire moshe. Ilu arire moshe ni mo nso. Oye tele me ka lo. Ilu ti mo nso ye. Be ba tele mi debe, eku o kebi eku ma o eye o kebi eye. Koda, ome yan gan o fon, bi ome yan ma. Ongogo ti akpo luku monsu, ni lu ariri monshe. Omande yon pari wo, agbana yon pari wo. Ha! Be si ne, ilu ye, waman kwe, ni alaje kan efe mo won ni ilu tin san fun wara ati fun oyin ni won ni ilu olola ni o ilu oloro reyin na ba te ilu ye kerebe ba ti wo enu bode te si wole tan si ilu arire mo se awon afefe ti o mo fe si yin be yo ti mo je ko yin pe ilu yi ilu to da ni amo ilu ti mo nso yi won wa lo wa won o wa o won doba won o ba won tu wa rin kaba kaba kaba kaba won tu de fon na fon su won tu a ri su ko wale ha abe ri o e wo awon omo eleran bi won se nje gungun e wo awon omo alaso bi won se rin o ti an wa kisa a kiri igboro en se yin ni ha bi se se yin ni ha na ni se awa na ni ha hin e se ba ni ilu olola ni ilu oloro ni sibe ebi ebi ni won pariwo bi n ba so pe ilu olola ni e dakun e gba mi gbo se ti ororo aje eyi ti n digba asun nile la fe so ni isin sun sun sun sun ko gberi abi ti awon ohun alumoni ile eyi to po jantirere tolohun oba mi oke to fi ta won lo re debi wi pe awon nkan tolohun fun won yi e ba je wi pe o lo bo se e ko lo ni Cheke ma ton yin to mo de ta gba ni o mo gbadun bi iranu sugar amo o ba mi lo mo sori o ha mo won gbianju mo bi o le re pe se wa lo ba nle yi ni se bi won ni agba ki wa nlu kori omo tutun owo won mo la won lo ba ke awa lo ba yin se ani ki mo so mo ode bo ni se le to ba yin ni won lo le ju be lo o da na ke lo ko ba yin gangan e soro fun mi nbula won lo ba won mo da ko ni nfida lale garaga won lo gan ni won pe ni ari ni se ni oba yin la ri ni se ni won ni be ni o da na Eja fi oro ba le se be lawon ijoye awon mo je o baje won lawon ni o ke a loko ti won eni mama so awon eleun mo ke lo ade awon ti n ba yin dari ilu re won lawon gan la fa imo ni se ni oba ri ni se ni ijoye a fa imo ni se ni to ko sa le buru buru kiti Omo ko eni ka abajaye se be lawon bale bale awon won si sumo yin ju lese koko won eti ifule ni won ba po se ga

0: kọ kan mọ kan je pe kan kan mọ wa sori rally ground kan kan mọ patewo kan mọ pariwo kan mọ ba wa korin kan na wa ninu ijoba ayen den je o tumo si pe ijoba ori yo mi amzati yo fa aye gbo berin akoko na retire ti challenge tan so yi den ekeji opo tun ni won wi ni gbe awon bon de gbe boya young widow ni command to mo sori tinu pe ohun no le je nkan kan mo nle aye so afa je ki awon eyan mo pe ke o bi a o ba ku isi o tan in lo je ka wa lo mu nkan ta mu
1: to e seun e ja si oju opo le ka awon eyan na kan aba wa da si oro yi 0916 eyin te npe e je ka pe number fun awon ti won ti mo 0916 893 1000 Number koko no. Number ele kejire 0915-333-4893. Number ele ketari o 0911-3-Mary-893. Hello. Emo Karo, talunko ati bole tin pe yi.
2: Weto.
1: Olorun ni to.
2: Ademola lo ruko mi.
1: Lati
2: odo odo ona kekere ta.
1: To, oya horo re.
2: Mo ki mo de ki alejo yin na be kodada. Mo tu ki oleso yin na.
3: E Karo sir.
2: Ejo baba ti alejo te gbe wa yi. Mo kon fe be nkan kan lo mo lati gbugbo alaye kan se inu mi de gbo. Okan mi bale. Mude ti gbagbe fa ona pe awon na ma on ni si so. Mo nka bi kokon ni pe baba kan lo lori radio. Akọdi ona ona pe rawo. Ni mo ya ton jo ko si rawo baba yen gbo ba lo man ta ko ri yo mi. Ka ma so wi pe ah o si nkan to jo se. Even won se ko mo pe oru mi kan to wa ninu INEC list do ko si ma pada yo ni ta. So oro yen sa wa bi pe o ti gbo bi e meji ni program ototo mi wa mo fe ko sala fun mi ba o mi ba yen na se je. Se ege akọdi ona lawon ona abi olori akọdi abi nkan sa. Isa mo e se sa.
1: To yes sorry down
0: e se gan fun ibere te ibere yen te to ba tori pe te ba n follow bi as se primary wa bo e ri pe won ran won kan wa sinu egbe wa kan wa begbe wa je ara awon ti won lo nu egbe wa ohun leni ten wo laye nka da ero ni state secretary egbe oselu akodu atawon state chairman ni won fe ta egbe akodu tori omi so pe ko saye lose yi o ara ilu e mo fi eto won dun won lati ri ijoba re nitori ti ora ti yin now te ba so pe boya won lori omi ko ni se ri gun ton se yen sakama nje ni lati mo pa mo tawon eyan je oruko ri omi te ba lo wo social media nsin yi INEC ti paste here finalist o ti jade ori omi ni oludije candidate ipinle Oyo so anybody ba so nkan mi o fe wa wa wi ni e mo je ko ye pe ati gbon ati mo nkan to nlo e se gan sir
1: hello hello e ka ro o
2: e ka ro o e ku eto
1: hello ni to ta lo npe ati bele tin pe
2: e ri oro babu ri yon to lo pe ni o de ma ke
1: ah
2: hello
1: hello
2: wa ku lenu ya ni ko ni
1: ah ojo okun o to
2: o kan wo pa te ti se to ni 12 starting ni gbo ko te so ba to ni ko ni fi le
1: ni
2: se yo ni
1: amen
2: la la la wa ko te o ko to wa lodo yin olodi ogun re mi ogun eti ota lori re na lo so da kan lo wa gbe aba gbe pe ko du ka amen ola kuriya ni asir ele se yin olorun o jo ma lo ki e ten soro nbe lu le je le da yan gba bodi ola la la wala ko ila
1: to e shon e da ye pe mi wo hello
4: e ma ku eto
1: olorun ni to ta lo
4: nko oloye akikile omo ni ni lati loko apata badan
1: ojo oni ti yin o
4: baba mo ki yo
1: e chon chon
0: bi o ki yo
4: e so ni e
0: ku ka ro sa oloye
4: Radio Apostle, mo ki yin sa e ka ro sa
1: e seun sa yes sir
4: mo de ki baba se gbe wa ti de yen
0: e se kan sa
1: yes sir
4: won ku ifo omo ni o se ẹjọ baba e ma binu mo fe bere question kan lowo yin ni
0: mo wa pelin sir
4: won pe baba kan na ni gudugudu
0: mo wa pelin
4: gudugudu lo wa lori valor kini ni next of ni abi baba ori yo mi because kini yan o ye most of us o that's number one. Number two baba ori yo mi ti e kafefu kakri kakri kakri awon nkan wo le mo ti ise mo pe oro ri radio yato si pe be fe sese lu
0: ben
4: o yato si awon o ki ko jora won
0: ben
4: ti a ti se ilu o yato si pe a kon soro radio a se gba nsawo ki la awon nkan te mo pa won te mo pe yes eni to ba debe yen o capable lati se e ku eto ko ni ba jo loye ati chire ni
1: e seun e ja mo ma won ibere yen po e ko le to la won yen po ju opo hello
3: hello karo ku se
1: yes sir
3: ara mkin
1: alaji
3: sa
1: e ko ju ba sa
3: da oloye fun
0: ba mi e ka ro sa
3: ona ni sin kan se ni fun wa
0: amen atay na sa
3: mkin pa postu mo ke yin na
1: e seun sa
3: CRO abi
0: yes sir akin sir
3: aha mkin e ku se
0: yes sir
3: akoko mo gbo program kan ni station radio kan bi abi zina good studio 4 weeks, I mean, 4 weeks ago. Do you agree and come on? So then, be then the opponent is the one of the Cantauri Yomi. Monia Fale Latipo, so the program will enjoy it. She, in some of her reverse, in the French, she had the job will lay charge you.
0: I'm going to call you, Amadam.
3: She had the job will lay because problem got all for PDP. O ma se pe eyin na fi eye sabe e long baker eni elekeji gege bi eni to soro si waju ko se pe mo po wole eni ko ba wa nita o ma mo ballu ga je to wa lori field lo ko de ba ton ba gbe ballu si ese eni to wa nta ko na to mo de bebi to ku fi o olorun o ba ni tori lebe
0: amen o
1: to o da bi pe ibere n fe jora won ka to ma gbe pe o ye down le
0: akoko won soro npa gudugudu pe bo lo se sele a so fun yin pe pelu ba tin bara wa soro da yi kin tu wonu studio yi ati release the press to je ki awon eyan mo pe oruko inec won ti le oruko ori omi amzat ti inec ti le to fi je pe igba to oruko kokoko dan ko upload oruko eni tan so yi honorable olayinka dairo o so fun oni ki se finalist pe gbogbo to wa nbe won tin jire now the final is jade inec ti paste here ori omi amzat na lo wa nbe amo daru na fe se pelu gudugudu gbon daru na fe se sugbon lo nju won lo e ti get won la moselu awa na si gboselu kekere la npe te ko wa ati se olodun se atari ti get gba ti get
1: ni wa sabe
0: awa ati nko die je so nipa plans dan ni
1: eyan ti wole hello
5: hello ekaro
1: ekaro ta lo npe ati bole tin pe
5: Mr. Tony don soro
1: to Mr. Tony
5: ole so ni aki yen ekaro
0: ma be ekaro sir
5: akoso akeyin na
1: seun
5: brother mi be ewo
0: ekaro
5: mi be question kan lowo yin eni bo fe ran yin ti ara yi e na e ti so point yen la aro yi
0: okay
5: ti ara ji ba fe campaign e ko campaign yin side ti won la so ton wa so pe ton ba wole tan pe baba loke kan kan so all the way dibu won wa dibu won no ma e je bi ti won kon ma mu ene kon mo ido ti won e wo ti o sin yen se ra o dibo tan o gbe kini lo bi o so kini na ma kere ti yen la ra o kon kon tan tin je je ti won kini ga don se re Nigeria wi n kudo mo ro ko lo ko mo ro ko ti o
0: e se gan
1: to hello
0: e se gan
3: hello
1: e karo sa o
3: e karo sa
1: ta lo n pe ati bole ti pe yi
3: Aroja Ojo lo n pe lati Apete sa.
1: Aroja Ojo.
3: Afebaye da si ni sa o.
1: To, e seun.
3: Ejo mo fe be lodo Honorable wa lati ejo Alalibarika wa Accord. Tori a mo pe eni to n besin ja ni Alhaji Oriyomi. Ejo kini pati e ba be lo won kini pati Alhaji Oriyomi ni si sin Saria wọn wọn gbé bọ torí àmọ pé lọjọ kan àwọn prógrámù wọn wọn dẹ ń ti fẹ́ di sàríà lórí prógrámù wọn
6: so mo de ri pe won lo di won jade ri won soro nipa pe igba ton ji omo wa gbe won soro against won gbogbo nkan to ma nso o ma ntaku gomina alalibarika tolorun fun wa ni so a wa kon mo lo fun lo wa bi kan joko ti tori pe christian ati gbagbo ati awa ta n sa daun se ati awon to n digele mo ri ta won o sa daun se ta mora wa a ni dibu fun won eleke ni won won ba wa daun
0: e mo e se gan se ri a ma so pe ti osilu ba nbo on kaluku olosilu mo da won nkan ta n pe propaganda ori omi amza gege bi enikan o ni o fanejo o ni eni akoko e lo ba wa wo to je pe nu orphanage me church wa tan attend mosque wa tan attend n le se radio se jore en to je pe believe nu se si o wa nu radio se to je pe wa te pe prominent person ninu station re now won so ron pa se dia oro timothy aredoyin ti won pa si hotel kan ni ilefe christiani mo ni omo ta n so yi en to si pa o je muslimi ori omi si duro ti christiani o si gba eto re o gba fun en to ku ati family re nigba ta n soro yi ni 2019-2023 governor se makere christiani ni won muslimi dade ori omi to seyin christiani o si polongo re o pon kaakiri pe eni yi o en ti mo believe nu re ni o lawon nkan to se re 2023 to je pe gbogbo wa la mo to je pe nipa ton fe mu oro esin wonu kini yi ori omi je nikan to jade boli to so pe se bayi ni so ta ba wa so pe se ko wa fe jade nsin yi asiko la wa lo gbe oro pe onisaria ni so ori omi to ba fe rep eyan njo bere pe sin wo lo nse ri eyawo lo ti wa ko se ri gbogbo awon tin so oro oselu gbogbo tan so yen ko tin to jo pe pa se ri alo
1: to ati fayo tori ijoba akoko eja fi pe yi kan baba labe
7: hello
1: eko ojumo o ta lo npe ati bole tin pe yi
7: ya eko super ya ami dombu lo ko me
1: ami dombu
7: ya ni wa ko eko to tun la te kan
1: e se o
7: ya to te ni ko be ni bi ni ti won so lo wa yi a ke ya no
0: ojú òpó yàn tó
1: ojú òpó ṣe dáadáa ẹ mọ bínú ojú òpó ṣe dáadáa torí ìjọba àkókò ẹjá fi igi gun bẹ̀rù náà ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá a ní tí ìdè gbé ìpè kankan báyìí ẹjẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ yín ìbéèrè kan ó wá sọ́kàn mi ẹgbẹ́ òṣèlú yín ẹgbẹ́ àkọ́ọ̀dù àti ẹ̀ tí ìgbọ́ wípé ẹ ti lẹ pósítà tàbí pé ẹ ti dákọ̀ ni mo fẹ́ sọ ẹn tí ó mọ díje dupò fún ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ òṣèlú yín abẹ ti lẹni tí ẹ fà kalẹ bí
0: ẹ rí pé ìbéèrè yẹn advice ẹn tó pè tọ́nà ní advice fún gómìnà wa ibi tán lọ gangan nù so gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ òṣèlú accord ẹgbẹ ìlàwà táwà gbámú so ẹgbẹ position ẹgbẹ ni pé ẹgbẹ ò ní fìdí ààrẹ tí wọn ti jọ agree láti pé a máa adopt president bola ahmed tinubu láti lè gbọ́n ní ọ̀jẹ́ ààrẹ fún wa àwọn èèyàn wá wò pé àṣẹ kò ní ṣe ìpalára fún àwọn sẹ́nítọ̀ wa àbáwọn federal rep wa bọ́ọ̀lọ́ ń kẹ́ wa gẹ́gẹ́ mo ti sọ nínú ẹgbẹ́ wa wípé nídìí àti máa pariwo jù tọ́ba láti kọ jọ́ọ̀bù àwọn kan sí 2023 tó kó bá wọn táwọn sẹ́nítọ̀ wọn wọlé tirẹ̀pù wọlé bọ̀ wọ́n jáde kankan pé fáwọn sẹ́nítọ̀ wọn náà ń táìmù náà.
1: ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu lè fẹ́ ṣe àtìlẹyìn
0: lẹgbẹ́ àkọ́dọ̀ sàtìlẹyìn fún ṣùgbọ́n tọ́ba inú àwọn ọ̀rọ̀ tiwa campaign tiwa mẹ́ta ni ballot box tán ballot paper tán fún wọn méjì ó gbé àkọ́dù rù ẹ lọ dì fún bí ẹ bá bẹ̀rẹ̀ ní tààrẹ. ọlọ́wẹ́ inú àwọn ẹran ọlọ́wẹ́pọ̀ àṣìbù náà wà.
1: ìbéèrè tí mo fẹ́ bèèrè ní kí ni ẹ rí tẹ́ fi wò wípé ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu ó ní ó yẹ ká ẹ ṣe àtìlẹyìn fún alẹ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ díje dupò bí ààrẹ tó pọ̀ o àbẹ́yìn náà wò wípé ẹ fẹ́ wá ojú rere ni.
0: àkọ́kọ́ náà ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún wa pé iṣẹ́ rí àwọn olóṣèlú èmi náà ti dolóṣèlú báyìí ẹgbẹ́ òṣèlú àkọ́ọ̀dù wọ́pọ̀ wò pé kì í já ní national spread tàbí tó pa fẹ́ fi the candidate abá kàfẹ́ mọ́ tanra wa lásán ni between you and I àtàwọn tó wà ń lù come on, pa ko the national spirit regional party ni for now I say ni governor akoko London party wa ni so da ba la ve lo mo feed the national president ye pe yen kan tara re ni la so pe ko si wahala e mo wule je ki ka feed are now how atun wa lo candidate to awon to fe jade the only serious candidate wa nbe na la gbodo tele gege bi awon leader wa se tan je ka mo se awon boye te gbe won mo otun ya to si won na nsoro ko an fe coalition coalition won ready lati se coalition enikan ready lati gba fe nikan and then give and take lo se lu as well as national politics concern ngba tan wa ko sa wa mo tuwa won te gbe won serious yi o na la pa fe lo tele in lo je ki egbe ogun te pe yo bi ke ka adopt president bola
8: me performance matter
1: ke bi tinubu
0: performance when you are talking about performance it is sectoral ki mo ti so ngba yen na gbe o lawon sector ko ti baba ti se dada o lawon bi ti won ti se dada be mi o sa gbe agbenu so se lo accord APC
8: babu
0: ba kese won so to ba tasiko egbe PC ko di agbenu so wa
1: ibi ti mo je ibere ti mo bere na no pe keyan to le so pe ah eyan fe se atileyin tabi pe eni bayi le yan fe ba lo eyan o ti wo pe to ah eni yin na o se daada ni iwoye teyin ninu egbe oselu accord be ti se so wi pe are Bola Ahmed Tinubu ye oni e kawo soke fun le si satileyin se e le so wi pe lorile ede Nigeria ye isejoba are Bola Ahmed Tinubu ara si de awon eyan daada
8: okay e ti so iyen pe Bola Ahmed Tinubu le fe ba se
0: ni le are egbe
8: eyi wa fi so fun awon omo ipinle yo bayi pe ti Alhaji Bawa Wole o ipase Bola Ahmed Tinubu to gbe Nigeria la ma gbe Lagos state
0: e je ki so nkan fun yin tabani eni ka wo ka judge education
1: okay
0: o yato tori pe kini strike to nba wa fa emi na wa the victim of a strike tele ka mo pe ka to graduate iyan ti ko kuro won gbianju npa yun na now eti ma wa fi dat ma fi kase gbogbo elect e ma fi ka gbe ran pe an so ro pe ilule adan kan to so pe won fe yo subsidy pada mo o yo kuro Tinubu ti remove kan ani kan o da pada now owo ta n gba subsidy yen na se bi o n pada bo si state because allocated kan ni awon state governors ngba tele ko to ri pe baba wa Bola Ahmed Tinubu won debe now ngba to wo yen wa increase every politics is local bo wo yen se increase tan da pada si apo ijoba ni ipinle ki lo de ti ijoba apinle ti o fun local government laaye lati se because every development is rooted in local government bi owo ba po ni ijoba abile ijoba abile won you contract out
1: awon yin ti da ijo oloye le mo ti e fe ka won ara le
0: so
1: oro subsidy won mo po si
0: yo e ko pe a soro lo
1: yo hello
9: hello
1: ta lo npe ati bole
9: ti
1: pe hello
9: samuel lati apete
1: oya e ba wa dasi
9: to ba se tori yo mi pe pe eyan wo ìgbà náà àkọ́jù wọn sí rọ́ta ara
1: kí lè rí
9: ẹgbẹ́ ẹrù ẹlẹ́rù ẹgbẹ́ sórí ẹfàṣíyìn lọ́wọ́ fún báyìí torí orí yọmí pẹ̀lú bí ìlú ṣe rí pẹ̀lú bọ́ ẹyìn kí ìdówó skúfì ẹ̀yìn jókòó síbẹ̀ sọ pé ìlú wà òfin skúù everything ti wà ní skúù ó dá wọ́n yìí kí ìdówó skúù ẹ̀yìn ẹ̀fín ọ̀n lò ẹ̀ mọ etí UI sọ nífin ẹjọ́kọ̀ọ́ síbẹ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún báyìí torí orí yọmí ni
1: hello.
10: Hello, ma kusha.
1: To, eshun o.
10: Ah, baba. Oro fe so ye. Ekon lewu gan o. Ah. Ko ye ke so nkan te so ye. O ti toro ni ka ma so. Nkan o fara ro baba yi. Ni so ke ma so ko ti president yo. Idibe bere wa ni. Nǹkan ní ayé nǹkan tó bá tí kiri kan bá ń bọ̀ lókè wá bọ̀ ló máa kàn now ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ loan ẹ̀ mo yẹ tí àwọn ọmọ school sọtẹ́lẹ̀ ni as at 4-5 years ago And the way you want to study school now, and where you want to study school.
11: Gbogbo awon eyan ti do tire everybody ti mo pe ori yomi la fe dibu fun won ba je pe ti Tinubu na fe ma fi se campaign pe boya ba kan ah e ti fail ni o so ti
1: hello hello hello
12: hello apostle
1: talk ah Mr. Agbola won mo tojo meta
12: e ko e mi fe ko se le ton so en ti mi ko
8: Spokesperson, as was the deal to get tele tele o man se injustice to one injustice to all by want to break on e ka le ni ile to mo le ni baye university to ba on strike in Nigeria individually o le ni mewa tele o man se collectively ni be to ba ti problem le ko ro ma jade sugar by want to break rank won e yo kan niyan elenke je soro lori loan baba loan ni se achievement o won yin fi be se ise so o we yoruba oro yoruba ni e le ma so pe
0: Olotu eri pe akoko igba ti abere program yi mo so pe position of the party at the national level ni pe town ha adopt president
1: okay
0: mi so pe position of Oriyomi Hamzat
1: ejẹ oselu
0: no egbe oselu so pe ibi tan lo ni te ba de gbo earlier statement mi mo ni won fun ani ballot paper meta e ba won raadu mo gbe mo so wa yo mo ni meji nu re yo kari akodu
1: se soro yen e ma yan da
0: se ngba ti mo so yen se mo so bi pe eleketa egbe kan bayi ni o wa nbe a so yin bo yin le bere oro e ti get
1: okay
0: mi o mo so pe mo ni mi o nsa gbe no se pc
1: okay
0: eh si le ko le ni campaign si ke wa ma bere pc ke won defend egbe won tori pe kini a jo si ni egbe kan na e ti get and then the kind of response se adi emi keke bi agbe no so egbe oselu mo se oselu nu school dada mo de mo kan tan so pe keyan ni constructive criticism gbogbo ta won yan so le yi inu mi ndun reason ni pe o nje ki a mo to ni feedback mechanism se get ko won se kare pe mo rere bo yan so elomo pe a be se soro yen bo yo ba won do mi abi nikan emi nu mi ndun tori pe we are getting feedback and awon to wa le na sin yi na everybody ma le make informed judgment I will not look at my own personal, you know, experience because we have varieties of experiences.
1: Mm-hmm.
0: You get. Into wa okay for me, for me wa okay for me. Collectively, if you are talking, we are not better off as a people. You get. But as individual, ibi ta kan so pa wo ti ri nkan je, awon kan so pe awon ti judge se ku le ni.
1: E je ka wa wo, e ni gege bi e fe wo bi bata se nta won omo Nigeria lese ti esi fe mu abebe tura abi be ko ni lati fi fe si won lara lasiko yi se e le so wi pe ara tu awon omo Nigeria
0: well in temi o so gẹgẹ bi agbẹnusọ ẹgbẹ òṣèlú ni pe pẹlu nkan ti a ri nilu ina lo jẹ ke ori omi ọgbọn fẹ jade nipinle ọyọ gẹgẹ ti tori gba ri pe bi ilu ṣe ri
1: governor
0: no I think get national answer because
13: ile tenu boro
0: e so nkan fun yin
1: oro nigeria kan yin
0: mo so nkan fun yin radio e je ke sawo le nkan ka to soro okay
14: hello
1: yes sir
14: ewo mo kin yin kuse
1: yes sir
14: e ti gba ona bomi yo si alagba yi o in ti e fe ma bi won ni si yi e je ki awon eyan pada ri eni kan gbe dani gege bi player kan ni bere ko pe se n ti are se ti awu ko se are lagbona o si e je ki won pada mo ri leri nkan ti o ye kala bi
0: e je ki a bere e je ki n dan bere ti e mo so yin
14: ki e je ki e ti be won lere bere ke fe won lere e je mo ma ba ti mo lo
0: e je ki n dan bere aye o lere san ni now e so pe se n ti are nse sin la wa ma se awo ni se bi are nse because state la fe gbajumo we have our own structured economy
1: okay
0: ade ni igr wa ani allocation wa n ti a n pa wole e da wa wa fun ni pe ka lo ka fi toju omo ipinle oyo
1: ipinle oyo
0: in la we are not bo lo pe ya gbe wo national spread
1: oh yeah
0: ipinle oyo la wa gbe dani
1: hello
14: hello hello
0: oyo
14: oh,
1: yeah,
14: yeah, yeah. Sir I'm going to say na e don't read to law three arakunrin to wa nbe no ta won bere ten juice yen e fe ma ko ma fe tuma trash ri gbogbo nti ori yomi ni laka to fe se ni sugbon emi o ro okunrin yen fara re kan pati apc ti ta ma gaji ko bo to ma campaign ara won ni ka ma campaign fun a lo se pa meta won ko fun yin meji tawon ti wa repo senate e mo te ele ke gbe keta eni e ba ri edibo fun ni so ti ye n to ye ko ma so niyan e mo fi ye ko ba ori yomi sa je pe n te fe mo se e mo side apc abe mo side tinubu e ko bori yomi o
0: e se gadadi wa e ri pe mo so e ri pe mi ya mo so no e no bi o awa o ko si to kan wa oyo state e la wa mo le so pe mo
1: lo le wa mo lo
0: pe oyo lo pe wa o ah mo pe nigeria pe wa o oyo ilo pe wa so
1: hello
14: hello ita to ni ni lele bi
1: e
14: jo se o la ti a pe nkan ti ni na opo so igba ni mo ko ku yi e campaign fun ra yin
0: awa no campaign pe
14: lo mi o
0: I think lo wo
13: kale e le so ne for the let's look at go be di
0: okay o e ra lu
14: e wo je ke de really speak your wife for the ni won ko
0: se ni o like
14: won so te ba bi lo campaign fe ni ta di afẹ ani se mi o
0: awa na ti so fun yin pe ipinle oyo la gbe lo
13: won e je ma fi kankan ka ti lo ka go be
1: se alaji ori yomi fun ra won
0: won bo so e jo se olo
13: professor ko lori ka go be le nkan
0: kini e fe so npa
13: ko to ba wi ke so npa se yi ẹlẹ́mọ̀ tó pa yín pọ̀ ẹlẹ́mọ̀ tó tún yín ká ṣùgbọ́n lórí local government tó ọ̀rọ̀ tó bọ́ta lẹ́nu ẹ̀ ọ̀dà èmi ò faramọ́ tó sọ̀rọ̀ lórí local government lórí local government dìtẹ̀ autonomous tier of government ṣùgbọ́n lórí local government bí wọ́n ṣe wà funded ṣe yìí kọ́ ló fa o president ló fa yẹn torí president ni o send owó council sí wọn tààràtàrà pẹ̀lú bí nǹkan tí supreme court sọ ní july 2024 pé kó wọn máa lọ sọ́dọ̀ wọn tààràtàrà president sì fi ń ṣe òṣèlú tó ń sẹ̀dẹ̀ sí governor gọ́nà tó mọ̀ máa jókòó lé lórí ló ń sẹ́ndí ẹ̀ sí wọn pàrọ̀ pé gọ́vnà fún àwọn local government owó ti sẹ́ndí sí local government tààràtàrà.
0: so now
13: so ẹyin ni kẹ́ ẹ sọ́ra àbá kẹ́ wà lọ́kọ́ lórí èlú
0: lórí tó bá tásìkò àtọ́gbà àti ìwọ̀nù campaign and when it comes to policy debate àsìkò ń bọ̀ fún tó ti yé níbi táwọn àbá adédúró yìí ní tí mo wá sí ẹnu ẹgbẹ́ àkọọ́dù
1: tọ́ ẹja wa mọ̀
0: so national politics kàfílẹ̀ fáwọn tó fẹ́ mọ́ gbà àwọn tí wa afẹ́ fúkọ̀ sórí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́
1: ọ̀yọ́ ń pè ọ́
0: ẹnu àlọ́ ọkọ̀ wa tẹ́lẹ̀ ọ̀yọ́ ń pè
13: ọ́ nàìjíríà pè
0: ọ̀yọ́ ló pè wá tí wa
1: wà. bó bá tásìkò alhaji orí yomi láṣẹ olódùmarè ẹ̀yin aráalé ẹ̀ fọkàn balẹ̀ àwọn náà ń bọ̀ wá sí orí ètò yìí ẹkú ti mọ̀ wá ẹ ti mọ̀ pé àwa ń tiwa san láàrin ajébáyé ni mo ní pẹkọrọ a sì dúpẹ́ o akiyin o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá a dúpẹ́ fún ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí wa torí bá méjì kọ́ ẹ ti mọ̀ wípé bàbá ti sọ bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí a ní fi dúdú a ní fi pé funfun ohun tó jẹ àwa lógún òní bí orílẹ̀-èdè nàìjíríà bí ó ṣe dáa t ti ipinle Oyo ti o da ti awon agbegbe wa kokan ti o si da la fi so wipe se ri awon alejo wa baba tin gbe won wa eyen sa mo kiyesi kata nko sara ogiri ibe na le ti mo wipe ah eni bayi o on lo ye ka tele eni bayi gan oni o ba wa gbeje ebute daada e mo abinu o ya soro subsidy un tori pe opolopo ni so pe e wo baba se nkan ti o ba pe wa e fi a pada e ja wa nbi a wa na
13: o ba se san ka
1: ade o to boya mo se lohun lojo mejo lasi olodumare to comrade akiyin o akiyin
13: e wo e se gan aku aku ataro aku selu
1: eku atoto
13: olohun kun wa lere
1: olohun si se bi ayo yo jori ba se fe lasi olodumare to oloye le kan so ni e ba
13: gbe e se te ba se te lebe olosun to ba tun ba de yo dun ju lebe olohun
1: to baba ti dide oju oja ojo ko ona ti wonu koloye e mo yi ko nbe o olugbemi ga omo toso lo ko temi aro gbolo nbi e ni rogo olo to omo ya adua yin ni dagbere o wipe Nigeria yo dun gbagbo kan si today na wa nbi eto yen o ti gbomi mo loni ni awon kan to ba wa lo se ni gbogbo awon ijoba ibile abani wa mo so ijo alaji ba wa gbogbo bi awon ona to deun ti o da o ba wa so ni se ijo alaji ti won o si mo ti won fe se si to oyo da oyo dun gbagbo kan si lasi olodumare titi ojo mejo ire o dabo.

Eko udede wo yi ni bi gbogbo te tin gbo ikani West Radio 89.3 FM. Atu ti de bayi sori eto futa sale yi. Eto yin na ni te ni fe lati ma gbo nja ladun yin na ni. Eto ko soso te ni fe lati ma gbo ni ilu Ibadan na ni ni West Radio 89.3 FM. Ko se to meji to ma nba fe fe se to ti dara le Saturday bayi ti mo pe omo yin tu ti se tan latu ti fun yin ni ite feran lati ma je ni yen. Mo ki gbogbo awon oga mi ni bi bayi pe ku se lataro se ko rera ko ni re lagbara Olorun lagbara seda owo yin te fi sise na le fi magba eto yin lagbara Olorun obe neleni oni gbase te ko ni gbeto yin o ise te de se re yi eyin le ma je funra yin lagbara Olorun mu de ke olowo button mi ni bibai na poku se lataro ona lo tun ba mi se ko ya aye yoge tu wa gbe soke tu wa gbe fun won je ko tun taste e je ko mo pe adun ni adun ni adun na lo njade ni le se wa ni ojo gbogbo gbogbo eto to njade ni le se West Radio bi adun ni ko sa sadanu ara ni mu awon eto to njade ni kan ni wa bi bai ikan ni West Radio 9.3 FM ni bai ta si kale bai ta si kile ta si kita kan o ya e je ka wole gangan ka daruko ara wa na fun awon ara le fun yin te se gbo ikan ni ni akoko eto nja ladun lo njade ni kan ni West Radio 89.3 FM o bi mo ye ifi oluwa na loruko mi ko yi pada ko de le yi pada lai lai emi le mi won ni fe lomi se mi e wa bu mo ye ni ye yo geyin condition na ni afiji soro yin lori afefe omo ti o wo e ton shine ton ta soso ayo ton ta soso ogo e afiji soro yin lo so fun yin pe se dada ni mo ba yin bi gege ba wa na se wa ni yi onje na ni to ba kuro le onje ko tun si nkan mi mo onje gangan la wa dibo fun ni bi bayi lori eto nja ladun oya e je ka lo won ton sele ni be na

0: oye Atletico, won o le jawe olubori ni Sevilla. Eyin temi ni gboro aye, je nde, won la Atletico le jawe olubori o. Oya isi Italian Serie A, Fiorentina to ba di 5:30, won ma koju Frosino, oya Monza nko, Monza ti Udinese, Sassuolo to ba di 5:30, won gba lejo Torino. Juventus 7:45, Juventus ati Copama. Oya papa jẹun ku lapa bibe yen. German Bundesliga ti bere. O ti bere o. Oya won tin boju awon kan je. Iseju mesan na ti gba. Oya Esberg. O tin boju Bayer Leverkusen je. Ami ayo kan sodo. Cherry Kokon ati Offenham. Odo lapa bibe yen. Oya Minso 5 ati Paderborn. Odo na ngba o. RB Leipzig ati Borussia Mönchengladbach. Odo ni o. Oya Union Berlin. Àwọn náà ti mi àwọn. Wọ́n ti mi àwọn. Oya update. Esberg, ó ní welcome to German Bundesliga. Ó ti sọ di méjì o. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá péré náà ti gbà. Àmì ayò méjì sódo. Ó ti ń lu Bayer Leverkusen lọ́wọ́. RB Leipzig àti Borussia Mönchengladbach. Odo náà gbà o. Union Berlin, ó ń lu Frankfurt lọ́wọ́. Àmì ayò kan sódo. Borussia Dortmund tó bá di 5:30 àti Hamburger. Wọ́n máa kojú ara wọn o. Lọ Policy wọ́n ti ń bojú Bayer Leverkusen jẹ́.
1: Ni o koma
0: o sele si man yu abi
1: o je tuntun anybody to ba ti gbe gesi to ba ti no ko ni spare tire leyin ogbeni ma lo si long journey lo ro game yin to wa nsansin to ba ti mo pe to ba ni spare tire o le gbe gesi kan to ba ti bo lara iwo na ti bo lara pada sugbon si Esberg ti bo Leverkusen pe awon wa sere loke yen ara pawon qualify pawon wa si Bundesliga yen awon ti gbo ton gbogbo yin ati gbo mo se nse e ma de ja gbagbe te ba lowo and ati ma se bo won ni Bundesliga awon team to ba se n wa lati sale yen na first before December lo ma ni tamini to ma lo relegation na nu gbogbo so mo wa so pe Esberg yi na ti o ti keko o ti mo pe oke to won ba tete fi kebure sinsin Ọlọ́mọ ayẹ kí báyà bá lọ kí o mọ́lẹ̀ bá lọ fún ohun méje tí Dortmund dé tó fún ohun mẹ́fà tí Union Berlin dé tó tún fún ohun mẹ́rin wàhálà dé nìyẹn. But tó opportunity tó ń rí sìn jẹ́ kó tètè jẹ lọ. Ẹ má jẹ́jẹ́ àgbà wípé Leverkusen náà bíi weather lọ̀rọ̀ wọn, wọ́n lọ sókè, wọ́n lọ sílẹ̀ bíi thermometer ni, wọn ti stabilize rárá ní tiwọn náà. So Esberg sáré lu opportunity tó rí ni, mi ò dẹ̀ bá wọn wí rárá. Gan-an Leverkusen gbégẹ̀ lẹ̀ ni, Esberg dẹ̀ fọ̀nà hàn pé ibi báyìí ló ń gbà lọ sọ́yé, àná ibi báyìí ló dé Ọ̀yọ́, má sáré rárá tó o bá ti mọ̀ pé ò ní spare tire, ara máa tẹ̀ jẹ́jẹ́jẹ́ ni. So Esberg ń sìn, wọ́n tún lè score sí, but this is just 12 minutes, tán ti score méjì. So bọ́n bá ń gbà lọ báyìí, tán bá ní ratio tán fi score, this is 2 goals in 12 minutes. Ó mi pé tán máa fi gbá 90 minutes, tó ò ní score tó 12 or 14, but kájọ máa wò tí Leverkusen bá máa gbà fún wọn. Ṣùgbọ́n bí tán bá lọ yìí, Bundesliga ọdún yìí, ó máa dùn gan, kò sí fàlàwẹ̀ rárá. Géèmù yìí, ẹni tó bá jẹun yó, ló máa win ní league ní Sinsin Tower.
0: Wọ́n lẹ́yìn tó bá jẹun yó, ló máa win ní league. German Bundesliga. Oya Frankfurt lemi o gba nigba ti season se bere. E ti ya mi awon wa. Oya iwo na gba pada. Ja pada lapa bibe yen. Laarin iko Union Berlin ati Frankfurt. O ti di ami ayo kokan. Oya je kuro bibe yen. Mo wonu Fresh League 1. Strasbourg to ba di 4:15 PM. Won ma gbalejo Lens. Oya Austria ati Angers. Ayo 7:45 ni. Oya Brest nko. Brest ati Toulouse 7:45 na ma koju ara won. Lorient ati Troyes 7:45 ni o. Oya Lyon nko 7:45 bákan náà. Wọ́n máa gbàlejò Le Havre. Oya pápápàká tó wọnú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tọ́lá lọ Policy. Strasbourg àti Lens tábà wo season yìí, Lens ò fẹ́ gbà fún ikọ̀ kankan. Wọ́n ti lu PSG. Wọ́n fẹ́ lọ lé Strasbourg. Strasbourg náà ò kéré inú ayé. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ṣó máa tóra wọn àbí.
1: Tẹ bá máa ń wo géèmù àwọn méjèèjì, ó máa ń tóra wọn náà, ṣùgbọ́n Lens mọ bó ṣe máa ń mú points mọ́ wọn lára. At least in the last 6 matches tí wọ́n ti play nsìn, Lens ti nà wọ́n ní, ó ti nà wọ́n ní ẹ̀mẹ́ta. Àwọn gba draw lẹ́ẹ̀mejì. Strasbourg win ẹyọkan in the last 6 matches. Ẹ bá dẹ̀ rí Lens nsìn, ìgbà tí wọ́n tiẹ̀ sí ní best of the form mú wọn gan. omo bo se na Strasbourg so bo nu game yi ti season yin se a mo pe Strasbourg na o tun se pe ohun gan ohun se eran riro rara ohun na fe gbe igesi ni e ma de jagbagbe bi table se wa nsin Lens si ohun lo se wa ni third position pelu goals pelu 3 points to ti ni pelu 3 goals to ti wa nle and Strasbourg de ri ohun lo nrupo ninu table tori first match won ni Marseille koko pale ni merin sodo so game yen ni ton fe gbale nisin mo ri pe RC Lens atun se kini yen fun Strasbourg ni boyo tun ma je merin boyo ma je marun iyen wa iyen ni mi wa le so bo sha mo pe game won o ma ni plus 2 to over 2 goals ninu game ton fe gbale ni
0: o ya se tin de den de eyin temi won ni over 2 goals over 2 goals lo ma waye laarin Strasbourg ati Lens o ya papapa awon ifese won se to ma waye lola Premiership ikọ Chelsea to ba di ago meji osan won ma gbalejo Brighton Leeds United nko to ba di ago meji bakan na won koju Brentford Sunderland ati Fulham ago meji osan bakan na ni o ya to ba di 4:30 iyen 4:30 pm ni ola ni o se ri awon Manchester United awon iyawo Hull City won gbalejo Ipswich o ya lapa bibe yen lo policy fese won se Chelsea ati Brighton
1: game yen ma to ra won game 2 o'clock o ma to ra won gan Chelsea Brighton sugbon mo expect ki Chelsea pelu bon se tin na Luton Town yen pe at least ki yen tun ginger won pe ma ja gbagbe pe Brighton awon da ko won ni second lori table nsin tori pe Man City to tun win ni titi e lana Brighton ni first match ye ati amo nkan to se merin kongba lo ko le Aston Villa lowo so to ba de tun lo lola nsin o ti won pe Chelsea o ye ko won le mu kan si Chelsea lara lola so ko ni ya mi lenu ibi ti game yen ba ma yori si tori Brighton yen o se foju dinsin awon na mo nkan ti awon le won fe lo continental yen won de fe je ki gbogbo araye mo pe Brighton lo npe awon bright gan awon mo we won to gbangba sun lo ye so ti Chelsea ba lo sun le lola
0: won ma bright won
1: won ma tan na sun won lara ni o tori e mo wa so pe form Chelsea ba le capitalize le lori tori te ba wo ngba ton ba Luton Town play yen Chelsea no play bi gba pe awon na ni any extra vibe kokon ninu do won gbiyanju o sugbon Luton yen ton ba play yen ko test capabilities won dada to tori ruru iho ti Sanchez ni yen emi ka ni team to ba strong ni o ye kon le score Chelsea ni ijo ton ba won ti Luton ba won play yen so Luivo etemi to ma si lo Sanchez sojule against Brighton emi ri ti Brighton pe Brighton ma mi awon ti Brighton ba de ti mi awon o ma njoko le goal ni especially against Chelsea so ko ni ya mi lenu ton ba won play ton ba lo mu points bo je 1 point bo je 3 points ni le Chelsea to ba ti dola
0: o ya ko ni je ya lenu o ti Brighton ba mu point iyen ni le Chelsea o ya papapa ka lo da won iyawo Hull City Manchester United ati Ipswich Man U struggle koju ikọ Hull City won ti fe koju newcomer ta mo si Ipswich Manchester United to ba ti di pe kan koju awon iko to se kan re awon iko bi Arsenal Chelsea Man City isan won ma ran but to ba ti koju awon iko kekeke sa fe so pe approach Man U si ra awon ifese won se bi ele lo fa tan fin je gba bi bo ni kini isoro Man U na
1: ni woye temi Man U je team kan to se wa in transition presently oruko go ana ni Man U nlo mi de man so fa awon eyan pe o ye ki kan ka yo tote kuro ka tun fi tote kun Man U yen is just not too better than an average team ni gbogbo England yen at the present Man U eni to ba n beru Man U ko mo nkan to n se rara ni so mo de wa so pe Ipswich to de nsin nigba to ba ti to de nkan to mo ya ohun se ti Hull City se fun Man U ni ose to koja a wo pe oke o ye ko na si le lo fi ke buresi ni Old Trafford ki n se tuntun ko sese inu e to n ba lo be do Man U mo bo se ma na head to head Man U mo bo se ma na tinu teyin ni in the last 7-8 games don't he play ko no Man U re the best condition ni na ni kan draw both home and away Man U man but ngba ti Man U da ni ko n se igba ti Ipswich sese de lati to sese de lati relegation so yin a fe le die fun Man U ti but ti Man U ba gora e iru Ipswich ye mi mo pe won gbe number ni won ready lati ba nkan je mo anybody lara so Man U ni ko mura ko ma lo foju won pe e se bon se n bo emi te mo pe won ni fe foju wo na tori pe Hull City ti fona won ni last week pe to ba lo go pere ta laye ba tun wa ni to ba fun on extra 10 minutes ni Hull City yen ma tun fe score bi meji si ni ose to koja yen sugbon bo se lo yen 2-0 ni emi won pe Ipswich na a fe densin lati ni pe ohun na fi ke buresi mo Man U lara sugbon Man U ta ba ni ka wo record o Man Yu mo bo se nfun won o ma na won tinu teyin ni o ma newe ni sugbon season yi Man Yu to na won gba yen ko lo fe play ni eleyi so yen ni mo fe ki awon supporters Man Yu kon tete mura kon tete fo ro won si adura ko lohun je ki ati ma se bo ko tun si ma tesi waju be sugbon ma go Ipswich ko won na wa sere o si ti se lose to koja Ipswich na wo pe ohun na le se ni ose yi so bo si ko be je bo si je
0: o ya eyin ololufe Manchester United won ni egori oke lo o ele to ba le gbawe nu yin won ni egbawe nitori pe Ipswich te n wo yen kekere le ti ri nigba ti o si ti boju yin je se wa ri Ipswich atoju ateyin atori gbogbo re ni Ipswich fe baje o o ja Spanish La Liga Real Madrid to ba jago merin won koju Malaga Deportivo La Coruna won ma gbalejo Valencia 6:30 niyan iyen Celta Vigo to ba di 8:30 lasale ola won koju Athletic Club lo policy Real Madrid se walkover la ma pe ifese won se Malaga fun won ni abi Malaga tu le dan kan si won lagbada
1: Real Madrid ta o to wa ntansin Real Madrid yen o wa sere rara o a ma ja ka ka ifote kun ka tun yo ote yen kuro Real Madrid yen da sugbon e ma tun ja tun yo Malaga kuro tori Malaga na onu e eran to npa kun bi o Madrid mo bo se na won the last 4 matches nsin the best result is in Malaga sire ohun na ni kan jo ta omi ninu 4 matches ton to play Madrid na le merin lera ni so ko je bo se je so lori oro Malaga present form won sin gbogbo ala mo pe won first match won gba draw ni the first match won order yes on gba draw on first match on lose first match on gba draw second one so pelu Madrid ton fe ba play nsin emi ri pe Madrid ma jawo olubori iye goal ton ma fi na won ni mi omo tori omo Mbappe yen mi mo ru epo to mu to wa ninu e ohun ati Bellingham formation won yen o ti wa so click gan de bi pe e kan ti e le so pe bayi na se fe se Vinicius na de rinsin ohun na tin tabi obio o ti get
0: ohun na tin je wa
1: o tin get form yen pada so o kan dominas ko ti Malaga wa pade won yen ni
0: wrong time na wa
1: mi ni wa surprise ti merin ba wole si Malaga lara tori Madrid yen e je ka mu kuro e je ka so reality Madrid yen gbe na je on ta lenu gidigidi gan ni so Malaga kan ma gbege si won de ma fi Malaga a ma fi won wo se ni
0: o ya won ni Madrid won na ta lenu bi ipon ma lata won na fi won ma fi won wo se ni o ya papapa Napoli ninu idije Italian Serie A Napoli to ba di 5:30 lola won ma gbalejo Como Cagliari ati Inter 7:45 ni lola se wari Lazio ati Genoa 7:45 ni lo policy ja wonu ifese won se Napoli ati Como Cesc Fabregas yo koju Massimiliano Allegri
1: experience wa nu eno ma ja gbagbe pe Napoli na Napoli bi Eko ko kere nu aye rara Fabregas ade mo se to se last season ni pe ipari biribi to ko ni last season yen ko kere rara pe team to wa to de din pe o n pa kukuru o n pa gigun ko ti e sanu anybody rara eni to ba ti gbenu wa bayi o n ti nkan bo won lara ni o se orise yen se ni last season sugbon se ru e la tun lo ni season yi iyen ni mi fe lero tori nsin pe continental ti wa fun won so distractions won ti po commitment won na de ti o ti po so Napoli ton de fe lo ba nle yen Napoli yen na ko n se ran riro rara o ma ready lati fi nkan se Como ni so Como yen da o te ba wo fluid football ton play ni last season e just bi gba pe prototype PSG and Barca ton dapo be ni Como yen se n play ni last season yen but so ma ri je lo bo se ri je lo n last season yen iyen lajo kese bo nsin ti mo de ro pe ti mo mo pe awon Italian teams yen won ti study won dada Napoli mo expect ki Napoli ko win o le ma wa po margin le ma po o sugbon bo je 1-0 bo je 2-1 mo ri pe Napoli ma fe jawe olubori lori won
0: boje 1-2 boje 2-1 Napoli ma fe jawe olubori hello e ti wole ki loruko yin ta lo wa nbe hello e ti wole hello e ti wole o ja papapa ja ma Bundesliga to ma waye lola Amakin to ka si yin leti. E je n gbe ipe to wole. Hello.
2: Good evening, Raymond. Good afternoon, Raymond.
0: Good afternoon, Mr. Good afternoon. Emmanuel.
2: Hello.
0: Hello, I'm with you.
2: Hello.
0: Hello. Abba. Ewo a ni le gbe ipe kankan nitori akoko wa pewe te bayi loku o ya je n wonu iroyin lo Paris Saint-Germain ni idije Fresh League one won ma koju iko nise iyan to ba di ago meji osan ola o ya Rennes nko ati Limans Monaco ati Marseille lo policy ka to kuro lori eto Monaco ati Marseille ni papapa
1: game yen ma n tora won gbogbo alajo mo etan awon mejeji pe rival ni won lati bere

0: so inu game Monaco Marseille yen mi ni wa sure mo ja mo pe awon mejeji lo ma jo net ni ola Marseille mo bo se ma ni bo se ma score o sugbon Monaco yen na nsin o ti won pe ohun na o fe se ran riro ara ohun de lo last time ton jo meet 2-1 ni results ton gba ton jawo olubori against Marseille mo de wa sure pe awon gan ni fe sun le ni season yi tori season se bere ni won de mo pe TPSG tin gora won nsin awon na fe gba awon fe gba league e ma gba pe first match awon mejeji won jo jawo olubori ni so ninu game eleyin sin o wa ko eni to ma bori ninu awon mejeji Marseille o win ni 4-0 ni first match titi e Monaco win ni 1-0 ni first match titi e to mi pe with by goals ni Marseille fin la Monaco so wa fe lo ba Monaco yen lesin se Monaco ma wa kaworo a wa je ki Marseille wa mu point lo mo lara ohun lajo fe wo si ṣugbọn ni woye temi mo ri pe Monaco a fe retain agbara e pe tori ile lo n wa pe at least o ko gbudo boju ohun je but the best result ti mo ri pe Marseille le ni be ni pe ko mu draw jade
1: oya best result oni ki Marseille mu draw jade lo policy dagbere fawon ti wa
0: eyin temi e se gan lo policy lo nkiyan e se te te ti te gbo wa ti te fi gbo wa ko ni do n te ma na o le lori o lo policy lo nkiyan le kan si be ye ti gbo wa le ni olodun to so yin te gbo wa jale le ni atun wa pelu yin e tun gbo wa ni ose to nbo lo policy lo nkiyan le kan si lori Wales weekend total sport e se te ngbadun wa
1: oya e se te ngbadun wa eyin temi e se te ti darapo mo wa le ni te wole lori Facebook Adekunle Ojo Christiana o dupe lowo yin o Dola Osho Erin Adeyinka o dupe lowo yin eyin te fe pe wole ti network o je gbogbo yin mo dupe lowo yin eyin te wa nle te gbo mi gbogbo yin mo dupe e wo oruko temi o yi pada Raymond Tanatana we kan ni West Radio Lawa 89.3 FM e ma gbe kuro nbe o dabo.

0: kuma muna roko Allah ya kara wa Hausawa rike al'adansu da zumunci da kyawun dabi'un da aka san su da shi a baya. Mun san dai harshen Hausa harshe ne wanda ya kusan mamaye ko ina a Najeriya da wasu nahiyoyin Afrika duniya ma baki daya. To yau muna so mu tattauna me za ku iya faɗi game da harshen Hausa, kai asalin Bahaushe ne ko kai dai ka ji harshen Hausa ne? Kamar yadda muka sani, kamar yadda na faɗa mana cewa a wannan makon an yi bikin ranar Hausa, kuma wani mawakin Hausa ne wanda ya fi burge ka, wanda kake kaunarsa a kowace lokaci? Za ku iya kira na akan, za ku iya kiran studio akan 0918-931-0000 ko kuma akan 0915-333-4383. A satin da ya gabata ma mun yi magana akan yare harshukanmu, yarurruka. Ba mu ma san cewa a bikin ranar Hausa ma na kusan gabato mu ba, to amma yau muna so mu yi magana akan ita harshen Hausa, wato yaren Hausa, domin muna taya al'ummar Hausa duka na duniya da bikin ranar Hausa wanda aka yi a ranar 26 ga wannan watan da muke ciki.
1: Masu magana kan ce ganin buzo a masallaci ya shi tinki ya tsoron Allah. Ina alfahari ni Bahaushiya ce, sannan ina taya daukacin al'ummar Hausawan duniya barka da zagayowar ranar Hausa ta duniya.
2: Malama Mariya, malamar makarantar ƴan matan Malam Maduri, matar Malam Mamman, manajan man Peter Manumfashi, gagara gwari in ka cika Bahaushe maimaita. Sunana Fatima Yusuf, ina alfahari da harshen Hausa, ina taya Hausawa murnar zagayowar ranar Hausawa.
3: Ina alfahari da harshen Hausa domin kuwa
4: Hausawa sun ce ruwa cikin cokali ya ishi mai hankalinka, kuma mai hankali shi yake gane furfurar tsakiya. Ina ce daukakin Hausawan duniya baki daya murna da ranar zagayowar Hausa ta duniya.
5: Hausawa na cewa komai ka hakura shi ka ga bayansa. Ni Bahaushiya ce, ina alfahari da harshen Hausa, ina ce al'ummar Hausawa farin cikin zagayowar ranar Hausa ta duniya.
6: Kowar ranar mai labari in ka ga mai gudu shi ne. Ina ce daukacin Hausawan duniya murna zagayowar ranar Hausa ta duniya.
7: Lallai kowace gona tana da kunyan ƙarshe, daga dattashan tambarin Hausa muke yi wa daukacin al'ummar duniya murna da zagayowar ranar Hausa.
8: A daura kare ranar farauta, mata mai miji ai ita ta san darajarsa. Inda aka san darajar goro, nan ake saka masa yayi har ma a yayyafa masa ruwa.
9: Ina abin yake wai jama'i ya ci jariri, ban ga abin da ake kira miji ba, a daura kashi ko kuma a bata igiya.
8: Makaho ma da ya rasa ido sai waye da wari, wallahi tallahi a ci dai ba a siyar ba, kwayya ku doki.
9: Ai idan magina waje bera fe sai zo ya wasa ba wallahi.
8: Haka dai aka ce in ji mai bada labarin ƙarya.
9: Daman ai na san Aruna wai an saci zanin mahaukaci.
8: Haka tara in ji maso goma.
9: Ai wannan haka yake, ai yafi bari wai an yi tsarki da manja in ji gazama. Shegun gari an iso wai kare ya ga gawan kura.
10: Ramin Allah yayi ido fadan aurensa.
9: Kisan wasu fa ba su iya cin dan wake da tsinke ba.
10: To ni ko a jikina wai an jefi kaza da gishiri. Idan mutun ya fika da gona ai kai sai ka fishi da taki. Aikin banza girma hunhun mahaku.
11: Kwasa duda biliman ko kuma saki masallaci.
9: Matan na tuba ai ba ta rasa mijin aure.
10: A gurin ki muguwar miya ba ta taba karewa a cikin nan.
12: Yaro bai san wuta ba sai ya taka.
9: Ai ni bana mu.
0: To madalla masu sauraro, da fatan kuna jin dadin shirin. Wasu muryoyi masu sauraro ne muka ji wanda suka yi karin magana, kuma suna taya duka al'ummar Hausa a bikin zagayowar ranar Hausa ta duniya wanda aka yi a satin da ya gabata, a cikin wannan satin a ranar 26 ga wata. Kuma masu sauraro za ku iya kira ku gaya mana naku ra'ayin me kuka sani game da harshen Hausa ko kai Bahaushe ne ko ke Bahaushiya ne me za ku iya faɗi game da harshen Hausa kuma wannan bikin me kuka gani yana da muhimmanci ko me za ku iya faɗi kuma za ku iya gaya mana wani mawakin Hausa ne wanda yafi burge ku ko wani wakan Hausa ne yafi burge ka za ku iya kira ku gaya mana za ku iya kira akan 0961 63 1 00 00 zan sake nanata 0961 63 1 00 00 ko kuma 0913333483 0913333483 ko kuma 0911333383 A yau dai muna bikin muna kuma taya Hausawan duniya da bikin zagayowar ranar Hausa ta duniya kuma za ku iya kira a yau domin mu taya al'ummar Hausa da tunawa da ranar Hausa ta duniya

0: shawar.
1: Na kan shirin namu na Arewa Special Dadin Kowa da ke zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryenmu na Wells Radio kan mita 89.3 a nan Alafin Avenue a Oliole garin Ibadan jihar Oyo.
0: Da zan ba mu ba za mu shawuya ba to kaga su iyaye.
1: Za ku iya kira muna tunawa da bikin ranar Hausa. Za ku iya kira ku gaya mana wani mawakin Hausa ne wanda ya fi burge ku ko wani wakan Hausa ne wanda ya fi ja hankalinku. Kuma za ku iya gaya mana me kuka sani game da harshen Hausa ko kai asalin Bahaushe ne. Ka baza koli za ka iya yi mana waka a harshen Hausa, za ka iya yin karin magana duk abin da ka sani dai game da harshen Hausa, za ka iya gaya mana. Yau fili na buɗe domin ku. Za ku iya kira studio mu akan 0961 3310000 ko kuma akan 0913333483. Mun san dai harshen Hausa ya wuci kan Bahaushe kawai, domin yanzu harshen Hausa ya kusan mamaye ko ina duk inda ka shiga dai. Idan kafin ka hadu da mutane 10 da ka samu daya na jin Hausa a duk duniya, to kaga dai ba abun wasa bane harshen Hausa ya mamaye ko ina.
0: Mubi su kai awaye domin haka fada a ce.
1: Zaka iya gaya mana kuma wani wuri ne ma ka shiga ko wani lungu ne ka shiga kai harshen Hausa kana samani ba wanda ke jinka, sai kaga wani ya tanka maka.
0: Ubangiji na makan ya ce fashi ma ranar tashin kiyama za shi zo cikin tabobin abu.
1: Na iya tunawa akwai wani lokaci mun yi tafiya da yan uwane na mu guda uku. Mun yi tafiya kusan mun kai border kaman tsakanin Nigeria da wani kasa, sai muka hadu muna dawowa ma dai sai jami'an immigration suka tare mu a hanya. Da suka tare mu suka ta tambaye mu, suna ta yi mana tambayoyi dai da turanci, muna ansa musu. Sai suka yi mana wani tambaya, wai mu yan ina ne, daga ina muka fito, ina za mu. Kuma wurin da muke dai ba cikin gari bane sosai, domin wurin na ta daji dai kamar yadda na faɗa tsakanin border, tsakanin wani kasa da wani kasa ne. Sai na gaya ma ƴan wane nan da muke tare na ce a harshen Hausa kenan, nace ka ji wani renin wayo fa, muna kasan mu kuma ana tambayar mu wai mu daga wani kasa ina za mu je. Sai ɗaya daga cikin jami'an immigration da suka tare mu sai ya yi dariya.
0: So mu je bara mai ramu, zo mu je bara a kufai,
2: alon waka mai ramu ba ta yin bara a kufai.
1: Da ya yi dariya sai ya ce kuna kuma Hausawa ne? Sai muka ce ba Hausawa ba, mu yan Arewa ne, domin yace ba mu kama da Hausawa ba, kuma shi ma bai nuna kaman wanda ke jin harshen Hausa ba. To a hakan dai bincike ta kare, ai kaga ba wani bincike kuma bara, sai a ce ina kuma ba. Sai muka shiga hira ma mun fara dariya kawai, domin gaskiya ba mu ɗauki wani ko national ID card namu ko wani abin da ma zai nuna cewa mun yan ƙasar Najeriya ba ne. Da amma dai ba wai mun fita ba, to amma tsakanin border ne, wani ƙasa da Najeriya ne. Kuma za ku iya kira ku gaya mana wani ini yanayin da kuka fusunci kanku harshen Hausa kuka yi ko wani yare, ko ma mene wanda ka sani dai a harshen Hausa. Za ku iya kira akan 0916 3310000 ko kuma akan 0915333483.

To masu sauraro, kamar yadda nike sanarwa dukkan yan acaba da ke yankin Oliole, inda ya kama daga New Garage zuwa Kuala, zuwa Oleanan Mobile, zuwa Elebu, da ya kama ya kunci yankin Oliole a fata Odwana. Duka akwai ganawa da za a yi gobe da Bale na Oliole, sabon Bale na Oliole, wanda yake so ya gana da dukkan yan acaba. So ga dukkan yan acaba da ke yankin nan za ku iya taruwa, in ji shi Shamakin Hausa, za a iya taruwa a gobe da misalin karfe biyu na rana gobe a nan a filin makaranta na Grama da ke nan a Oliole. Kuma wannan yana da muhimmanci sosai, domin akwai jami'an tsaro nan Oliole, DPO ma zai samu halarta, da kuma shi Bale ma zai halarta, da wasu ma'aikata dai na nan da Amoteku ma da su zo, domin kowa ya kawo kuke-kukensa da matsalan da yan acaba suke fuskanta a nan yankin Oliole. Wannan sanarwar ne daga Shamakin Arewa, wato Malam Ilyasu Muhammad, Shamakin Arewa na yankin Oliole, Ibadan Southwest. To ni ne naku mai suna Anthony Dominic, wanda aka fi sani da Yankuti. Akwai Grace, akwai Talent, akwai kuma jama'a. Sai sati mai zuwa, idan Ubangiji Allah ya kai mu, sai ku ci gaba da sauraron Wales Radio, sai ku gaya ma yan uwa da abokai cewa Wales Radio na nan domin ku. Sai sati mai zuwa, mu huta, gajiya, lafiya.

Ekale, iroyin ile wa lo nde se ti gbo yin lati ikani World Radio 89.3 FM. Ikani kanga gbomagbe ito kale si opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate ni ilu Ibadan. Mo dupe olasan ni ni oniroyin yi. Saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Ijoba apapo lo ti pe wipe ki awon ti oro kan ki won te aba eto isuna odun 2027 si iwaju ile loju ojo. Igbakeji are lo gbera lati ilu Abuja lo si ipejopo ipade ile Adulawo ni Angola. Alakoso fun eto abele lo bu enu ate lu erongba atiku lati si awon enu bode. Ajo eleto idibo yan INEC lo yanju awo egbe oselu ADC ni ipinle Oyo. Won si fi oruko Adegoke sita gege bi omo oye fun ipo gomina. Ajo to nse kokari idanwo si ile eko giga iyan jambu lo fun awon akeko ni anfani lati gba tabi lati ko igbani wole si ile eko giga ti won fun won. Bayi egbo iroyin ohun lekun rere. Ijoba apapo ti kede si awon isowo ati awon ti oro kan lati te aba ti o le se atona fun abo eto isuna odun 2027 si iwaju ijoba lojupona bi won se ma fa orilede Nigeria si iwaju. Eleyi lo jeyo ninu atejade kan lati owo ile ise ijoba fun eto isuna ibi ti won tin pe fun awon imoran ti o mu eto abogbopon ti o si je ki akoyawo ko peye ati mu idagbasoke ba orilede wa. Atejade ohun lo so si waju pe ijoba apapo n pe fun awon ilana ti won yo mu ilosiwaju ba orilede Nigeria ni gbogbo ona. Ijoba lo wa nreti awon amoran ni eka owo ori ipawo wole fun ijoba inawo akoyawo ati bebe lo. Igbakeji are eyun Kashim Shettima ati gbera lati ilu Abuja fun ilu Luanda iyen ni orilede Angola nibi ti yo ti soju are Bola Tinubu ni akoko ijiroro pataki oni mokanle logun iru re iyen ti awon are orilede ni ile Adulawo. Eleyi la ri gbo ninu ifilede kan lati owo amugbalegbe pataki re lori oro iroyin Ogbeni Stanley Nwocha nibi ti o ti so wipe ijiroro ohun yo da lori awon ona alaafia ti won le gba petu si awo ki alaafia ba le ba ijoba ni ile Adulawo. Ogbeni Shettima na ni yo darapo pelu awon olori orilede kaakiri ile Adulawo ati awon ti oro kan kaakiri ile Adulawo. Igbakeji are en ti awon loga loga ni eka eto abo to nko won rin pelu ni yo soro ni oruko are Bola Tinubu ninu ijiroro ohun. Alakoso fun eto abuele yin Ogbeni Olubumi Tunji Ojo lo ti bu enu ate lu erongba igbakeji are nigba kan ri iyun iyen Atiku lati si awon ibode orilede wa pelu bi o se so wi pe awon ibode ohun ti fe kan wa ni sisi tele. Alakoso lo so eleyi ninu atejade kan loni ni akoko to n fesi si oro Atiku. Alakoso so wi pe awon fi ogbongbon si awon enu bode kankan fun iwole awon oja ti eyan kaakiri awon bode orilede wa ni. Alakoso lo wa so wipe ise ijoba Buhari ti si merin ninu awon bode ohun iyen ti Seme, Ilela, Maigatari ati Nfun ni ojo 16 osu kejila odun 2020 pelu won se se ti idi iroko ati Ikom ni ogunjo osu 4 odun 2022 bi won se ti si. Alakoso lo tun tako oro Atiku lori ibode pelu orilede Cameroon, Chad, Niger ati Benin ti won wa ni titi pa nitori awon ariyanjiyan lori karakata. Alakoso lo se kilo wipe ti won ba si awon enu iloro ohun laiki se wipe eto abo ti gbera wipe o lewu fun orilede wa. Ti e ko ba gbagbe Atiku lo ti je eje wipe ohun yo si awon enu bode ewa ti ohun ba le wole gege bi are ni odun 2027.
Ijoba apapo ti se apejuwe igbese ajo Moody's rating lati se ayewo fun igbelewon orilede Nigeria soke gege bi onte lati awon orilede okere fun atunto ti orilede Nigeria nse labe Are Bola Tinubu. Alakoso fun eto isuna iyan ogbeni Taiwo Oyedele lo so eleyi ninu iwe kan to fi lede lori ero X re loni. O so wipe awon ayewo ohun eleyi to waye ni kopekope yi lo fi ami moyege si awon igbese ijoba bi yiyo owo iranwo lori epo ise ti won se lori owo naira ati abo eto owo ori papa lati owo awon orileede okere. Ajo eleto idibo INEC ti fi iwe fomu EC9 lede ti won ti fi oruko ogbeni Adegboyega Taufik Adegoke sita gege bi oludije fun ipo gomina labe egbe oselu ADC ni ipinle Oyo fun odun 2027. Ti e ko ba gbagbe ajo INEC lo ti so tele wipe awon yo fi oruko awon oludije fun ipo gomina ati ile asofin ipinle sita loni ojo 29 osu ti a wa yi. Egbe oselu PDP yen ti eka ipinle Ekiti na ti se lori oro kan to ni se pelu ajosepo laarin egbe oselu ohun ti ati egbe oselu APM lati jo sise po fun gomina ipinle Oyo yun se Makinde lori erogba re lati dije fun ipo are ni odun 2027. Egbe ohun lo kede wipe awon ko ni oro ajoso kankan pelu Seyi Makinde tabi awon ran awon kankan nise lati ti owo bo iwe adehun loruko awon lojupona bi o se se agbateru fun Seyi Makinde. Ikede ohun lo jeyo leyin ti awon omo egbe kan ngbero lati sise po pelu egbe oselu APM siwaju eto idibo odun 2027 pelu bi won se se so wipe egbe oselu PDP ko mo nipa iru re. Alaga egbe oselu PDP ni ipinle Ekiti ogbeni Lanre Omolase lo kede wipe irufe iwa be ni awon yo fi oju wo gege bi iwa odale ati wipe awon ko ni lailai ba Seyi Makinde sise po nitori wipe Seyi Makinde da egbe oselu PDP. Ajo to nri si idanwo si ile eko giga iyon ajo Joint Admissions and Matriculation Board JAMB ti fi kun gbedeke fun awon ti won fe fun ni ase lati lo kawe ni awon ile eko giga laarin odun 2021 si odun 2026 lati fi ife han si ase lati lo kawe tabi ki won kede wipe awon ko fi ara mo ase ohun. Gbedeke ohun eleyi ti o ye ko waye ni ipari osu yi ni won ti sun si ipari osu kesan odun yi. Adele alukoro ile ise ohun Fabian Benjamin lo kede leyi lori ero X re loni ibi to ti so wipe bi awon se nsun gbedeke ohun seyin lo je anfani ti ko le waye mo. Oro awon ti oro kan wipe ki won se amulo anfani ohun tori wipe o lewu ti won ko ba se amulo gbedeke ohun. Ni akotan ajo ohun fi da awon ti won ti ko igba wole si ile eko iga siwaju odun 2026 sugbon ti won o ti wole si ile eko giga ni odun 2026 pe won o ni koju wahala kankan. Iroyin le wa fun ti asale oni koni ju bayi lo amo ki a to mu iroyin on wa si opin egbo awon koko to wa ninu re lekan si. Ijoba apapo ti pe wipe ki awon ti oro kankan ti aba eto isuna odun 2027 si iwaju ile ni oju ojo. Igba keji are lo gbera lati ilu Abuja lo si ipejopo ipade ile Adulawo ni Angola. Alakoso fun eto abele lo bu enu atelu erongba Atiku lati si awon enu ibode. Ajo eleto idibo iyan idibo INEC naa lo yanju awo egbe oselu ADC ni ipinle Oyo ti won si kede oruko Adegoke sita gege bi omo oye fun ipo gomina.
ajo to nse kokari idanwo si ile eko giga iyen jambu lo ti fun awon akeko ni anfani lati gba tabi lati ko igbani wole si ile eko giga ti won fun won Temisola Williams lo se akojopo ati atunto iroyin e se amulo awon ojo opo ayelujara wa gbogbo eyan at Wells Radio 893 FM fan page tabi www.wellsradio893.com ele pe si number yi fun iroyin oju mi to 091 6893 2000 modupe olasan ni ni oniroyin e seun ti e n gbo wa ki olorun ki o bukun fun yin orun ayo la o sun.